0: singe na ma zo ta da chi ji sin ji ma de na pe jo long chen ni chi li kong kang ge long chen ji ta zhen ge duo ni ji ban de yi xiang la ge zang mi duo ji gang jun ji ta zang suo za wa cu bi guo ru xiu jin yi xiu ba le long xiu wi ji mo zhi ma san gong luo ka zhong jie lun zi zo yu mi xiang ge yu ma na me li lang de le la zun yi yu luo zhuo ji ren a la le bi yu mi zhong zui xin ba zhu ge ji jiao da yu ren he juan de no ju de de ta zang la guo jie xi ba le xue ba da Selo nindu nige zaje lor, joga la dunje zinda tuyu. Jide de ge si ji zinda de li, kong ta chang goye jie lang dir, la do gui zha da zho nang din bar jo yo. Kong ge nga jun xin, nindara no cho de di, aba dan zhang ni, jo mo yang zong ji ji, xue nyong wei lang di ju ni, mong tu goye si ji yo. Kong ge di na, xio zu yu ro goye si ba na, li la bu xie min ba. Di na, re la ni bei bi gang cho dan zha war, long ngon dong ge cho lang ju, long yung do rang zi ngang bei ba xie zhi.
1: Zhongzhou ni tuan si lao saba di ni, nguye nyao hi xiu ni su, biu zi deku saba jia yu ba dang, tuan zong cong mi to, gangi da ma la lu tu yu yi yu, xiu ba nga bu ni long si bi yu mi cui, kong la cang zhu xiu hi, zhou ga ji jiang, go zhou zao xie yin min tu, no chu di di xiu ba dang, ngan jie sa jia di kong ki a ba song jie chui ba dang zhou ga la, yang zong jie mi su ni mi bi, ga hi rin, mi su xiang hi, yu ji yu ba ri, Lo na cha wii dro kar jing, nga zo yu me ye dang zha wa, yu ye do man zho wii junzi jing yi xi tri bada. Abe, sa lo yu zang dong ji, ka si nga zo xin zi, jia ka ji sa chan de, duen ki me ji sun bi, ge cha di dro kar jing, me ce gong po sen la zun yu bari. Che ye su xiong xia chi, abe, re ma bo hi la cen bu jia ni, gang yi dama hi zui ba dang, dro kar ji zhi hi no dama di, ji ka yu me ji ren lu gu du ye bi dama me do le jang, jam dong che wa hi yu. Dui tene zu, xun cho ye tangzom go ye tang, gyada jingwa de, kong mera nip je jun de je leka jwa tang, apa chong je dro ka tang yang zong jen ju ni je tasu gen gen chen menti kuwe, degi tasu wa jo ne, daba lo jo cho som yue. Chen nan yu me tang jia ka na zhongguo yin xie bi ci de, qiang zong de mera ne, mera pa jun zi xie yue.
0: Yu me jen ju do zhe zhe la, zhe ge jie bang bu xie tu, da jia yu me do dui cang mang bu yue la, yomu ninja la digar yi chaba li munyo wa xe xiang da zhong dara yi ni bu yung wa zhi. Dui cang cang mara dang xin zang wii chuka la dang nu ji zang mi lu chi pa ma zi. Chen ju lang ya zu yu bi, nguyen chi gang qin pu bi ni xe ru yu ra dang ping zun zhong wu mu tui bi ni chur da da di ni tong ju mi. Xe lu ni du ni ki zang a lu, yomu xiang ge mu zhi qiang yu gu shu chu bi yung bi, gu ra chi yi dang ge dong la zang xin yu. Di ma zi, luong da da zhen, yu mi xiang ki sa jian nying du jun jing dang, jiang du par ji la gong di dong jo, ger qi nyang zi ta chung xin ni, sa ji ta song xin ji di, jin ji la tui ji bi zhi wo tun po dang, yang zi ra ni bai bi bai jo. Du mi na zi ra, za tang dang zho ra su, du mi xie kang jian zi jiong da nyang du zhi wi, yu gu wa mang bi lai ba ma zi, mang sur ni za nye tui ni, zhi kur ji xin li tun zi xio zong tui yu. Di dang che ji, Zhorga ji lu tu ni nguyen bi din song ge dui shou di li ma di wi mang bu ru xiu jin ta sing gu ru te yu.
1: Kong de ga yong dian ne, lun jin di ga zhorga dan di wi tang ju lu nyu yu bi. Lu jin di ji kong yu me xiang lu ju ge ge gi xie de ju wa tang. Da cha xiang ge sa jin jin kong tu na ge le ji bin jin xie ru ka ji ge me song xiang ge tang ju lan di xie jo gi yu ba ri. Song jie chi bi ta song lam du lan yu xie ba tang tang dang la xiu ne tam jian jo ba. Jada Dinpa Tam Jalu Limpa Che Yume Che Leje Mon Tsui Tsui Jun Tui Che Tsui Cha Khe Hi Chu Yue Nga Ne Tang Ye Hi Yin Bi Nye Yume Che Tang Ju Mun Ti Yobu Hie Di Jia Che Ta Su Ke So Jun Nga We Ta Pe Tong Ni Roba Mang Tso Te We Mon Wa Ka Zong Me Tong Ye Gong Jo Che Tang Tsao Su Yi Tsu Pa Ra Le Chi Xia Ju Yin Hi Ba Ne Dro Kar Che Tam Cha Ri Roba Nang Ba Tso Gong To Si Ba Di Ne Ka Zong Me Tong Ye Gong Jo Che Tang Tsao Su Tsa Wa Tsu Pi Ko Yin

0: Singa Jobna Ba Kunkanzong. Tata Chichi Singo Tsupi Le Tsindana. Pejong Longchin Nyinchin Le Kong Kamke Longchin Cha Ngatang Ngi Jupi Hulam Hibi Le Tsinri. Teringka Le Tsinna Dinjin Hibi Kunrenna. Pejong Xiong Yong Sidri Cha Oyen. Pejong Yima Tam Tutsu Cha Chuhi Yuan Ba. Ngari Sakul Xiong Yong Yuzal Tsupi Chatun Ba. Goge Suenan Doji La Yin. Suenan Doji La Na. Dura Gongmi Lora Dunjun Nang. Pejong Ngari Sakul Zanda Zongka. Gogi Nashul Ramdo. Tumi Dechapyo. Gogi Ngoca Nashula Jongda Xiejin. Gaki Yangda Dangro Ni. Lopchungka Gotien Ramba Na. Kongka Xiejujia Jinchar Tiri. Lopchung Loren Dukba Tuenji. Chimli Jia Lingin Chadu Babdi. Lodan Ronsan Yogui Xiongyo. Wenjang Kongka Semji Dengni. Mangchwe Jia Xiebyi La Yin Dang Mungzawi. Dongwa Samu Xik Xie Yinyo La. Yinyang Sadar Jia Yuzar Ri. Gui Zhi Damlin Sola Yang. Yin Dang Mujikbi Zewa Samu Xi Cha Yue. Derin, Pejong Longchin Nyinchin Le Kong Kamke Longchin Jia. Nga Dang Ngi Jubi Xulam Xiebi Le Chin Nang. Pe Rang Xiong Yong Si Zhi Jia Oyen. Pejong Yima Dam Tunso Jia Zhu Xi Yuan Ba. Ngari Sakul Xiang Yong Yuzal Tsobi Cha Tuan Ba. Gogi Xuanam Doji. Yuzal Lambi Dingga Dam Ju Le. Jin Gang Zha Xik Ju. Kong ngari sakul xiang yung yuzal tsobi nang xiongmin dang. Du nam xigla tomar ka dikto cha duan nangmin gor soja damju xiojin.
1: Gye suna doji la kamsa gila.
2: La kamsa.
1: Gila gui zhui damling dang anzu di chapsin tongzhe chapni zhirwa gila.
2: Maa zhila.
1: Da ting du gila gila anzu lungzhi singe soli ya. Soso ngodri chidi ya. Anzu ximbe da ya manda ya gichi ngodri chidang chigi gili. Ani gila ngwa lang anzu lungzhi singe nama soli ya gila gila ngodri dodri shina gila.
2: Besi. Nga mingli cha xia xana. Suna dorji sigi yu.
1: Besi.
2: Da pa yuli cha suna ngari sigu zandang zongi. Zazhan chung su se sene dinere. Enda ming nimkyu ne nga rake zomzi tole ina da dinere tole ming dikar mangche wajil kuki wa suna torsi sdegwa.
1: Kuki wa suna torsi?
2: Kuki wa suna torsi mangche didi yaga rinpa tangpo zomba po kiji gin sozi la sin chang isho. Tanda nga di nyung mingi sura di genaki tupsi tichi. Kuki da nga rake kesa da caza chachang diya daga kuki gomba sisa. Nganzo diyele da nima tangdo ka ming dikar su cho tapsi. Diyele yang zarang nyingba si wara. Da nga rang cha cha suna, kubju kungi lul nga di tanda ngari seku ki lom jingi di nang da tanda di lopchong xie xie tuksi debre. Di chi tu zang da nga chandang zi nga xie xie suri xie ma to cha chang di lom jingi lopcha di nga cha chang xin yaw ma re. Da nga su su nang ki da kang su ura le gai yun koko da dun che ni da lopcha li ta kyo bi si zhunyu wa ma.
1: Di
2: lopchong di zhunyu wa ra ki? Da tanda ri ni chu zi se na da gara nga dinde ra si re. Da di nga rang chung du nga kang su u suna, gu zhu tam ni nga tam jo tung zi di ri di. Hachangi gabu yu. Kari ngon, didi zama nganzu da nyenri nang siya la tinte jitang gombo ri.
1: Gombo ri.
2: Angi chiwa chi karchi korsan tanda di yu bat. Nima jinshio chi kio deto chapa bji mangzi tinte su war.
1: Hen
2: didi zama nangi tanda gintu di la xiang nye tang gemi ma la kong nye ki di damjo ki tinte di chi yu. Chapa ki tinte chi. Di yu zama di amchor tuksi nyen je nga rangi tengma chi didi zama gila ku nye ki ta zamcha di ming tinga jesha. Dito zama chik ta tenang ki gyurim chik ki kanta nge dungbu chik duks mal dhapa tog ne duks kakaki kakili ta ngarang su chan gyakai chen tan ting se wara
1: kura.
2: Dinde chiki chik ngulu pe ngara shui chik dinde gina ku nyi ki zamcha chik nge peti shui bi. Nganzu dito zama loza tang du kanta la tsewa chik nye mudi ta su su ki mi paso la chima kyu ki paso di chebra. Tsewa nyi li yang kol tun macho ku sura ta nganzu luksu su mozu dinde chebra. Tsewa nyi li chik tang puinja cha zang tsewa sumne chik ane dungmi cha zang nyambu zom chik soga nang. Dinde chiki kukab la nge di chebra. Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīrīn sī wō mīng lā. Kō tā ngē nī ñam tō lō tī jāng chī lō sā chī lō tūk sū rōp sū chā rī. Ani tē yā māng sō sū bē tā kā nāng tā tē yā bē tīng sō xīw chī
1: tō. Tā māng sō bē tī ngē chī tā tī tā nō gōmbō chī tā tōng yā tī bē tī gōmbō gōmbō rō wā.
2: Ō tī ndē chē sā.
1: Tāng tō lē ani chī kī mē chī kī tī ndē chab tū lē ani chī kā sō tā
2: māng sō chile ki tinte kangso yuze chokpa seya tang tinte pe tinte ani nyong rinpe ki tinte yongi khachang ki chikne sata rinpoche ani khachang gombo reba tinte indo so mangzo kin doilu de ani tinte si gong tobi si nganzu tinte si tsui si tabi ani titu ne nganzu de xiangzhang tang zunzhang da zungin kuri da da tetsu tsangma ki pe tengzho yabu sheche da kenyi di pe misi yabu tuksi da loda re si nganzu losa ina da garanzo ngaranzo kaka chotun zomdo ki gadu ina da di inzi minchi kuwa tuksi losa tang nganzu kaka chotun ina tinte chami chob sabu shewa yonga sa kese tinte chumar An dito zama mi kunzu ki gyabyo wo lo nge nganzu ti zhongzu ki lo chunga tezu, ta jitang xunu lo, ta nishu mandabzu, tindai ta bubama tezu, jikzu sura xieji, tenzu lo xiabzu sura xie, nga rangzu ta mangbu ti yuwa mara tezu zama, mangzu ki tindai zanda ka gor xie xie, tam nye ki xiabzu xie ya, tindai ki robzu xie nga rang sui xie xie, ding jian gula chab ye song zang, ani tebe gula ta ku nam yung ki tindai tang xie, dik zi xie deya, sochu sura xie, ta ku xie ma xin zai xie sura xie,
3: gen kur jie ki xie,
2: o tindai ra xie, tindai sura sui xie, ani nganzu zhongzu nang tindai, Tā lō jīng nī tūk tsui tā xie xie tūk xie tū tsa mā. Tān tī hāchāng kī yāku chūng jī, tī nē xie xie ngā dzūng, dzōng dzūng kūtik, yīn jī mī dzōng dzōng rīmbā kī tī nzhōg yu sī tā, gōm dzōl.
3: Chāp dīng xī kā?
2: Ngō, chāp dīng xī kā. Ā nī tī nē xie xie ngā dzō bē tī kūrū tā, dzōng rīmbā lā bē kūrū tā, lō tū mā tū lō xī ngā xī tūk tsuk chīm Tāku tīk sūshī mārāba kē chū chīwā. Wā tīndrē tī chē chī ngā dzū, tīndrē kī xiāp chū sūyā, anī māng chū kī xiāp chū yīmbā kāng xī lā, tī hē tō lā, anī rū kī tīk tāng yī nā tā, tīndrē kū tīng chē ngō lā tuñ yā sōng tā, anī ngā rā kī tā sām tāng chā mī tā sūyā, tā chī ngā mī lā lōb chōng xī wā rā. Tā ngā dzū tī nē nā mī yū nā cām chē lā, kōndzū lē kī cām tī kār sā, sā kū rīmbā kī tīndrē mī chāp tūñ rū kā tīndrē mā yōng kī rī xiām chū. Tī tū cām chā ngā rā tās tās yā tī nā tīndrē chī kī āsām chā, tā mī kī tī lōb chōng chē chī, anī tīndrē sūyā chī. Anī tī nē ngā dzū dzōng kī tā, dzōng bō yī nā tā, shū jī nā tā, tē dzū kī ngā dzū ngō nē, tīndrē chī tūñ yōng dū chā mā, bē tī kō rā tā, bē kāng mā dzē rē xiā sī, tī yā pū xī pū
3: chī
2: tūk chī. Tōng chē mū chē. Tī tōng chē chē chē, anī dzōng rīm Di li wu nang tang ngan su xiang xiong yu zhe soba nang duks kong zhu duwa
3: di.
0: Dada qi ji sin yi bi le jing di na, Be jong long ching nian jing li kong, kam ge long ching jia, nga tang ngi ju bi hiu lam yi bi le jing di ri. Nga tang, qi rang, kong su jia ngar song ge ngo char me zi dam ju ling di. 起来了，人女家错觉应得吧当，大大起让比特家兰博学的，眼睛差都可为眼线当，牛郎，托比准备说，弄个小板。

0: shivu yorsodo an gena kena chi zamchi chi thogun chi kangi chechu de garda jiri to
1: ta ti dinje re sha dan da kemo zote chi la la cha shang suni mi ha chang be ming ta chim bu yeb zoma pore ba ta kemo zote chi zamja nge lo tu ma ne ni zi yin ba yu gun be nin do se ti ang dang bu ti re dang ang kemo zote chi zamja na ne ang yeb de de dang kor to
0: de dang lo de ming da ta chim ba da ge thoy dir ba
1: gena ge re ba tar chi na ha chang ge tang be nem bu yin ba nem bu yin ba kang si la ting pe kor ta de to lo mi chi ne nem bu gu gu wa re kun jong yong ge tin ro ro kun da man ra ba ge ngan zu re ba thom chi an de nang ge mi na den de thap gu du zam ba ta gena ge re ba ha chang ge nem bu den de tuen yong du zam cham cham ngo ne ka le si u kha gi ta di yin ngan zu di ke se si bu chi gi ngan zu zom ja ang dang bu ge na ge gun du nin du se thap yong du zam ba dom ne mi chu chang sta ta zom ja chi gi di rim ba re re che chi be kun dang bu sum yong di goma ju jik yu, dine sum yung goma ju jik yu dom ne titu zambal dhug re dune jik pe di kortuksa ta ngan zu dhuan dina ma zui bari shugu shugu la dana ngan zu roba di genze mu zo dan jik me kuni ta jik dhuren tam nye reba jik dina gume nang kushor tam nye reba di yindu zambal ta kange kiasi kiabe bu dini ki ngone kuro ta gena ke sheshe tangba kangshi luk ta na pe nyaze nang gudum kiabe jik nguwa war dini ngone ta ngay dinda zana gena ke karat reba kante tuyengu nante sheshe tangi yu nante dezo tanga ngarang su lupchung jire a lupsu jire a samsang nabati kiara dedo zama karat resa nga konsu tangchen ta nga tengun dingze ku mangbu song sabar ba an su su kale kante yu midi nga konsu tangchen nga tiksu haku war an dinda yindu zama gena ke ene reba kante nembu dinda zi tuyendu zama bu dhizu pe arama dima ta karche arama dima lokchi mara ta nga peku trap tosu marasa dinda yina
0: ta
1: trap ku mes pe tar che che su su renga dinda zi ta renga na ngone kuru chabze ki ti tolo mandangsa ti ne yubo ta shuguru kuni ta login si labira tanda ngay ti genze mu zonda jingmi ni ngay dinte chi kyo wa mara gena katsu nembu chi guni ti ngarang zo pento kuru ta kini pe kuru dinte yuni ma chis kak chik pata shuguru kuni tsubi gongzo kuru ane pe kini lepto chi mara wa ti ku yaku xeo chung mara mi chi ta nima chi ki duzo li ngansu nipche ki ngansu si yo mara ta ku chik chi na karso oso lo chung pa sembara wa ku di chi war war nima chi li kangda kun yun to mei pa tam jo chik rang chab deo uro an dinte yin to orang su chana sem na nyobi ya su dinte cha se chi pe din chi ki mei ru sam tam jo ko sho le ju brang chi ki zam cha chi war dinte tam jo jing guan na shu ka zui xie na taga rang re de kun yin jimin dik tuin dawa chi ki zin dawa nyin chi ki lak zi ki zi dinte pe ju tang chi ku gyum zin ka ru gyum zin na ngan zu mi buon jo ngi lo chi ki cen zo chi yin zon cen zo re ane ke se de nang chi gyun cha chi tuin pe na Aze bo yoke tsen zogun te tal yabu chung min tukse ming te chuke re maro Ko yabu chung ma zung senyin suji yo An dinde na yun tu zama ta gena ke zamja tang dinde tuk tu zama Ngone ka le chenpo yo re Tsen zog chenpo dinde jeng shu gu tu Rewa nomu chio gu gu re ba Je zang ka le zemi na zo tuki te Ta lakbar tu su su yin jing min je kese je top chung na ne Gang man ze ke yabu tu
2: De yang bo nuk je Hing kam ka ying je ngari hi Jal shenang ke tin shio di bu gang sar Cha chung mu ke tong yul dang dalung nawi tuyul tu ju yu. Gin sunan doji la cha chun na, rang ni ji ju bi yu zi lambun di yi tu, nga xie pa sum tu, ga din la la tu chi wi, lam dun jia gi wi xie ni, mang da ji chen yung yu la. Kung nan bi sam ji ma cha bi ga din wu, gin sunan doji yu zi jia lambun di yung, jia jie chi dang, kui jian yung su nro yin yu.
1: ngan zung ngeri le tanda ketaw yebji go seni

ཚེད ཚེད ཚེད Tering ge bejong long tin yin tin le kong kam ge long tin jia nga dang ni ju bi xu lam xie bi le tin cham de ni ju de jin le jin di zong ji che ling duan zhup dang lo zang xie de zang ge qin che ling duan zhup yin zhen xiong qin lo zang xie de xie xie qin ge nang qin pa bu duan zhu la jie yin da cong

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumpola, tira midu nambata.
1: Tenlop perji gatsun di, jadar mushu lambandi.
2: Saka namazo, kongkaza. Tata choje, senko tupi lenzen dano, bojo lungchen yenche likung. Kanki lungchen je, tenlop gatsan lenzen ri. Nga lenzen zojomba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba kang yue me kor tang. Hingzhi liu le sui je charang tongju mebi kor. Gya tang kape kapu tongju ro chun zun xe ju kor suwa zhari xe yu. Hiya la hita nandu nang siru.

0: Shazi Dengur.
1: Shazi Dengur.
2: Jizin Tsupsom Jie Shizu Tsui Doguch China. ngan chu roni ni kya sing gi tin la sem ko she par nga ni kom sing yo jong ki jong la li ki si en yo
3: me lu de xia wei zu ni de ma yi per sen na la pan ni rang ni jie xin na ku la ni jie zin kong xiong niu nga ngan chi xie zo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ngo mi zhong na de la nan yu xi en yo
2: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chewi nawan dung na. Leng ki kusimar yung ni. Rong ke rong la hiepi kelem de la kyung zam sen tong. Nzamling chweten zanzuk che bewi himyu nyek hike no. Nzamling mari yong che trombo che. Chanyo mat jie che chi ni, mat kik la simkang ye chen che gangi che hing yue che kue yue.
3: Dena, Jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ni dao yin. Nga chi san bar, sena yu bi kubu da dung her, chu gu de da ri ke zui si nga chu mi dao na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri san si.
2: Wen zhong, ge mang bu xi la, du la song ju mi ba de du ru dong zui si jie ma dang wa gala yin di. Kordwe mebi dochi mambo yin, rong ke rong la gawi lenba yin. Dingrab je senkang ribi lopun voro edi yin, senkang detang la cenyik tabde yi yayo de. Senkang detang jenje du nam yin yong le la zun yin, nyekor je mennam zewi jongo yu. Dengda denyi lekwara dropthom na, nye tentara ganga jenje shawa yin yin meji song yu.
3: 文章,李给内修节,作为侄子的探及这一件,让个这位咱们不出当,怕妈病气,给你落个难道,人机把他人都信了。家住个金把大比于新的,接得下啊。生康日比罗本一直利用的得送月的,容易去各度定期写给的,谁与可有所节现得到没一把,容易结果赢。
2: 강자 소인용 롱의 창비 촌이 시답히 댐주유의 계송유
3: 제디에 매이 머치 시당 계랑리 메바 가라이 안치 인제 통나는 지비 우초 시주대 야니 랑그랑나 인제다 샹비 린제 슝다
2: 대응어미 샘쇼히바나 자와니 독주메 바탄자 가니인데 조농돈 레체치 롱니 롱크 롱라 심쿡 제주데 인라 이제 텐터 샘카운트 팜카 푸비 팜카 예예 끼니 좀메
3: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존지 빵도 쓰다
2: rāng rāng lā nīng jē tōng hiā cā yuè nā ngān cui yīn nī ngān cui nīng tu tūk bī zāma bō chū tōng pā mā tuñ chē gānyi lō kār sō hiā cā tōng xiām jē xiong tōb
3: rāng rāng lā ngān jī rīng zā rī nāng tā qī jī bō chū tsū lā nāng wī ngān jī tē yīn tō rāng rāng lā xiō yu mā rī gā lī yī ā hī sō nā rū
2: ndor nā
3: dī tē rī nī sō
2: 错爱接到了这种切用让谁让了万位切了国家之力让给让了宁界党让给让你相继凶共走入先看
3: 车地了多趟弄地先看车地家早晚西边得趟个让你当得趟个小组整个

0: kong pwe ge tinam ki siang yuri nyam zha li zhe shi.
1: Diga le gu ne bebe ni chu. Wani zu le zub zung tong lo de le ge si dawa chukbe cae ni shu ngan yin. Cae ni shu xin yin ge be sa yung cha bwe chu. Nyung da le yang ge gub te mi kya da ji shu kya bge ge lam to shu ru bata. Mi chek tong ap ge ni shu tang bara me gyun su yu ji ju yu. Wani zu le ge yung tu mi cho jing ki zhu xi hua ra ho lo de le ge si. Sa yung chu. Mi kya da ngab chung ngab dung ka sun cha mi to kyo ru bata. Mi ni ge zam ka nyin chu lu yu. Di mi nyung da le yang. Sogo sumge shibju shidu la dorgyun po yu jing, te tu menggang gie tsui bata, menggang ga xie ki mi na katim che sin yu. Nyamze gie zo da te xin, gie ge mangbu chi le ro gyub ru ga wani zu la la joru sin yu je ju yu. Zhonggu qinzhi bu jinzi ba guo jia kun ki ci ni shu ngan yin. Zhonggu chua ji wani zu le sayum nu zi ni zui la toguru samu che sin yu bata, wani zu la la jia du zhonggu xiong zib qi mu kan da zhi du tam zib che sin yu. Tuisam jimara, zhunggu chua ji wani zu le chua ji gui koru shikde nubiye jok su ki rogram che du yu ji ju yu. Wani zu le gen yung chi du rengmi da, qi gong zhunggu we nyamzhi ji jib lhenzo ki chungji. Xu guo cheng ki, bi jing ki tui zu, cai ni xu chung yin ki tori. Ji jib le gong ki sar gui be ji zhi tang lin qi gub. Ming ara wani zu le zhi yu si xiong di zhen ki, xi gyun qi we rogyub cha ju bie gu cu bada. Nyamzhi ji jib lhenzo ki kya. Rokyub dikje che tu nyurub che de ganay chu luyu be chi tu binda cui gyub ki le dun chu shu yu. Ninze yime ki bedab che bagyu ganyin chu luyu be binda gie gyub sin xie ju yu. Wani zu lal jadu zhunggui xiongzib qimu kan ki, cai ni xiong an nin ki chi zui chu zui tangbu yu zamla, zhunggui mengu dangwe gongsi rokyub che be dikje chi zin sayum gyo gui du orde cui gyub che be le dun dik zu che yu. Te kong, nyurub po be chi tu binda ka tangbu kiasa jala jasi wei jing zhong hui cuo gang tu gu zhi qie xin yu. Wani zu le ge yong qi du reng mi da, qi gong zhong gu wei nyam zhi ji jib lhen zuo ji qib si zhu xi xun ba liang gu ru yi. An zui xiong zib qi mu kan da, tan du nyam zhi ji jib lhen zuo da xiong nu lhen zuo ji ji qi dun wo cui jub ji le dun chu xiu gi yu. Nyam zhi ji jib lhen zuo ji cai ni xiong an yin ngui suo xie dip jia gu zhi zu qie di zhu ri da qiu ti xin cuo wei ku jie suo nu zi po gui tu ji gu ri. Nyozi nizu tsub chichung tu zhugyu riwa yu ji ju yu.
2: Diga likung ne biwe nizu. Yiren bosu wan tsoka todam ju ki cai ni shu chu ni ji zha bi di huo er mu zi tsoka zhugyen ki chu xin yung zo denke zinbe chu lam tan le rim xir zung zhugyu qi gui xie ju ba tan. Denke zinbe chu lam le rangar zhugyu qi ken chu xin le deja ki gen sung tan zhi yu gen ju ki gen sung tupi min. Dengi zinbe chulam le rangar zhugyu qie ne tuanbe zhugzhe yongzo chusin ki dawan chazan yu kentang cungyer mi na chubun jie ki rangar genkuru gu xie den yubashi.
1: Sege nabu cho gongse san gyuru nyan rui shugen basang lam la da renji wendu yin li zeng genkuru nangen denzin jambay la re.
3: Mimi da ji ki ngan zu lao bar chu gi ji.
4: Mimi wu ji ki ngan zu le bur chu gi ji.
3: Chu chu di ji ki. ngan chu chu zhi lian ba qi
4: cha du yu bie zhi ju yi mu chi xi zi lian ba qi
3: mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuo
4: nian zhou ren zhe wan ni ngen ji dian dian yang chen xi yi
3: se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa qi
4: mi ji ka ki tun ji ya ge da tu meng gu bi ni zhong hua mi ji ki suo zhe ne sa da du xu ne sa zhe wan ne sa jie yi
5: jilu chik tung ge ge xip ju xip xil loro mi zhig lu gyu tuo ki luk jing ting tang bu di dang
6: jilu chik tung ge ge xip ju xip xil loro cuo zhe xin bu te ju ti keng ling tu mi yi xie
5: jilu chik tung gu ge ju xil loro zem ling ki mang ju kalam tang bu ti pe ju dong bu cu
6: jilu chik tung gu ge ju xil loro zhu xu pu rin te ju ti wu gyu gyu wa qian
5: jilu chik tung gu ge dun ju loro cha zhi ki tong mei nan ba tui
6: jilu chik tung gu ge dun ju loro de ge sa si jing ge mar bu te ju ti ci so wen bie chuang
5: jilu ni dong jia mei ju mi chu loro mi zhi la gu gyu rung wei bu ne bie te ge bang da ting tang bu ru ni
6: jilu ni dong jia mei ju mi chu loro na bu zhe ge ling lu mei ri ki si ru na bu te ju ti 三国列套呢，咋动都可了。

0: Singin na ma zo, tata chi jia sing jima di na, bui jiong long chen nian chen li kong, kang ki long chen jia ta zheng ge do ni ji ban deng yi. Xiang la gai zang mi do yi, gang jiong jia ta zang so za wa cho bi guru xiu jing yi. Hiu bar, long hiu wii jia mou zheng ma sang gong. Lo ka zhong jia lun zi zo, yor mi xiang ge yu ma na, mer li lang di, li la zun yi yu. Lo zho ji ren nga la lai bi, yor mi zhong zui hin ba zhu ga ji. Jo da yu zheng he juan di, no chu di di, ta zang la go jie xie bar xue ba da. Xilonindu nige zaje lor, zhoga la, dunje zinda tuyu. Jide dega xe ji zinda dili, kong ta chang goye jie lang dir, la do gui zha da zho nang din bar jo yil. Kong ge nga jun xin, nindara no chu di di, aba dan zhang ni, chung mo yang zong ji ji, xue nyong wei lang di ju ni, mong tu goye xe ji yu. Kong ge di na, xiu zu yur goye xe ba na, li la bu xe min ba. Di na, re la ni bai bi gang chua dan zha war, long o dong ge chu lang ju, long yung do rang zi ngang bai ba xe ji.
1: Zhongzhu ni tuan si lao sabba di ni, ngui nyao hi hiu ni su, biu zi dekun sabba jia yu ba dang, tuan zong cong mi to, gangi da ma lalu tu yu yi yu, hiu ba nga bu ni long si bi yu mi cui, kong la cang zhu hiu hi, zhou ga zhi jiang, go zhou zao xie yin min tu, no ju di di shui ba dang, ngan jie sa jia di kong ki a ba song jie chui ba dang zhou ga la, yang zong jie mi su ni mi bi, ga hi ri, mi su hiang hi, yu ji yu ba ri, Lona chawi jokar jing, nga zo yume ye dang jawa, yo ye do mendo vi junse jin yi hi tri bada. Abe, sa lo yu zang dong ji, kasi nga zo xin zi, jaka ji sa chan de, duyen ki mi ji sun bi, ge cha di jokar jing, me tse gongpo sen la zo yun bari. Che ye su shu xia chi, abe, re ma bo hi la tsenpo jian ni, gangi dama hi zui ba dang, jokar ji ji hi no dama di, jika yume ji rinu gu du ye bi dama me to le jang, jam dong che wa hi yu. Dui tene zu, shun cho ye tangzom go ye tang, gyada jiwa de, kong mera nip je juin de je leka jiwa tang,

Chobana ba demo oyin, nga zunyam to luji jan joko nye mo ta dan ni, du to to, po jion long ching nye chili kong, kange long ching jia, te tong rizalin cin, ro yang ji xin kang si bi nan zi ji xiong wa ga chu xin da chi. Nga na lin cin zo xiong xin ki rin cin yin. Da ren ka lin cin no nan ju xin zang ko ri nian si ba do sen ba bu ri go si bi lo ji, da rong long ching ka bar song yang si bi nan zi lin cin ka song da de si yo bi, chobo co ga bo yong wa xio.

ten Ta tegu no la tambo ngimin sea de kanjichir se gyori se ba ina ngimin sea te tenda tela yana dagi ke chi tela tomr da jawa kanchi rani la tenis mi rani la teni ani ron pa ta sa ke chi te tomo mai ba yena tomo mai ba ani go ni bi ke tenje ke minji la ngimin se gyori se ya tenda sha dan ka la ngazu da te gi yunte so no ngimin ko ne de ja yin de ten tela tomr da jawa kanchi rani la teni chi de tomo mayan par go ni bi gu mi hi zini ta nere gu go den ya yo bar ten yin de la ta ngui min gu no la nenga zo chi ha chi chere se di la ten de la tomar da jawa kan hi se ya de ten yin de la ngui min yin na mi ta sa kuro mi te ta sa gu yil mi ta sa gu ngui bu mi ta sa gu chi de la ani tomar pa da jawa chi ani da jawa ma se teni da de ta bu mi te ta ni zun te ani mi te la ten ni mi ta sa chi kuro ngui bu te Rawa, ani yenda koron, chi yenda koron, mandi ba, tomo mayin ba, ani minde koron, ani goni ba jingiri yezi ya. Tate pe nabu ji yapa yina, pe chagya na ngancho sahin ti ba ka sa da, tani par chahi sikbi ka tani me da. Tani yenda ta ngancho senje ka nora, da, ra, luk, la so ba ya rawa. Tani indi le ta, sa, tani me, da, ra, lu, la so ba, koro ba, juepi ka dra, yana juepi ka minde so, Ani kondi hebe ke chahi si ba gong chala me dang, sahi te ba ke chala sa dang. Ani senjian ta ra lu la su ba ke ngibo te dang teki chere jane, ming res, tani sahi jubi ke dra, meki jubi ke dra, tahi jubi ke dra, rahi jubi ke dra, luhi jubi ke dra, te so te, ani kozo ta sa ke tani sa dang, tani me dang, ta ra lu la su ba, ngibo te so jogo ming res. Ta ming nani ngimi da tami kan rei se ba yina, ani ngimi rei se kere. Tato ngimi ipi ki jensei kaan rei se bai na kondi ngimi ki goden ten ane tata kong tundi bari chene rei se na ngimi ina ten tela tomar da jiwa jiki barwa ten indi la sa dan teni me dan da dan ra dan lu la so ba jubi ki da min te so te ngibo te so la pa majer pi ngin tu ane chala ya na ngibo sahi ti pi ki sa dan teni chahi si pi ki me la so ba chala te so la ane te so tata hebi ge de sa che sa dan ni me la so ba min te so to pa ma ta bi nge la ko so la che je ne mi ji me ba de so ma ta bi nge de lo mi ji me bi jin se te la te ni ko so lan chen ba yin na min te so de che je ne to mar ja ba to mar ja ba sa hi te bi ge sa ta ba lan chen ba yin na ko la to mar ja bi ge pe ke ge to mar ja bi ge da gang le se na sa hi ju bi ge da te min te se sa hi si bi ge ni bo de ta ba lan chen ba yin na pe ke ge no ko la to mar ja bi ge da yan min te gang le se na me hi bi ge min te se Tene senje ta ra lu la soba te so la ya, ane ta ra lu la soba jebi ki min te so te kuso lu tsema ina, tomar jebi ki mir. Min te so ma jebi nge talo kuso lu min me bare. Tene to tomar da jeba ase. Nyingi chani, min te da, te chere se di lo, pe chage na ngansu kondi jebi ki, tene sa dan, me dan, ta dan, ra dan, lu la soba jebi ki, da, min roa. Min te so te tomar le, ane sahin te bi ki sa dan, chahi zibi ki me dang, ane senjian ki nona ta ra lu la so ba, de so la, toma tabas. Mi de so te yang, gondi hibi ki kuronsu ta sa ngibo de so la toma tabas. Ma to, de so la ma tabi ngay la, mi de so te cha la yenpa, yana ngibo yenpa tena chila cawa nina kuro ta manyo ware. Pe cha kena nga zonde, sa taba lan chunpa nina, sa hibi ki min de, sa hin tibi ki cha la, onda di tata hi debi ki sa siya, de la ma tabi ngay de, sa hibi ki min de, Nibu yen dan, chi yen dan, ko ta manyo wa shang. Tendre yen pa yen zang, teni sa dan, me dan, ta ra lu la su ba, te so te, min te so te, ani, min te so ko koro toma ke njusa ke yil. Toma ke njusa ke yil te, ani, sa hi ti bi ke sa dan, sa hi si bi ke me la su ba, cha la te so ma to, yen pa me bar. Jinsen te la te ni, ani chiri se di la, sa dan, me la su ba, te so te, kondi, dāgi tēsō lān tsōyīn bāyīn nā, dāgi tēsō jīn ngīmī tī chibā rēs. Chū kāndā kāyīn nā, rāna yewī mī tā jū tōmā kī tēndē tēndē tī bār. Tā pē chā kia bāyīn nā, sāhīn tī bī kī chālā, tātā ngā sō hī tī bī kī sāsīyā, ngī bō ndō lān tsōyīn bāyīn jī nā, ngī bō ndō
Rungi la yarwa rungla tapi min sa seya jirwa. Min sa seya to ji go ji ge ten ji ge ten ta toman rabo ten ta gan rei se ba yin jina sahi tibi ki chalan dush. Sahi tibi ki chalan dung mayin pa ge ani sa seya to ji ten ten to ji goa yin pa ten ji me bar. Kimi ti su la tomin ju yi seya ten ji go ge bar. Tani me tabi lan tsui ba ni me hi ju pi ge dra te. Me hi ju pi ge dra te lan tsui ba yin jina Koran de chere to tambo gana tabar ese de ne chaki se bik o ngar mbar de bik ngar chaki se bik me se ya de min tabar wa de yu disel o me se chaki se bik chala de me hi bik mi te jo toma ge ten den de ne yeba yen za dorna mi te chi te la toma je mi ge mi ji ba ma che chi te ya mi te jo toma ge ju ya ya na toma ge ten den yen ge ba res de ni de chere chake de ni bo de chere se de ta ni mi yin da mi ji 책이 답을 때 다 내 차지요. 어, 책이 답을 내리. 대답은 인디라 다 던져졌다. 밑에서 그랬더니 다기 그 로노소도 다기 그 치대 아니 얘다 많이 받고

Namka dhendur sirba, kaji lakwa iba, parnam yang la jakshin, pochuk mishu kade tila, pasa maji rikza tome, ponsa sangi sirba, nilongi isa ara la hongo ba, ga madru teso, tsundun jokso, shenzo yin sirba, triba tabi gyo lonti, sharin namka dhendur, tochi rangi ngakta la chongsin, gurma andru zi dao. Tonso kado de saboni, ya dungo chakzen na kobo che, nyu yurbo te ba ta sadani ya. Kantus mo chu sonda ke goma ayer boda kate saboni so yer bote ba hinye da ke ya ta ni kurong ge su ma bona ko to ma ye ma na ka di bo zu sa de ru sa mo ma hin da na ya Nyuro wa pe ma ta ta bo ku go nga da bo nga nga o ma hin da na Nga po da me che mar bu da na ya Pa le ya mi vi po gu da la o pe nyu gu yor ki sa cha da la Ta dren dur to pi me son da yu ya La bo dren dur te ta bo te go nga la bo ma ki kong ji bo hi

0: ji ka le se ba yin na chu ma mang du song wa di ju lan da po an jan de jin de ba te ni ju je ma la de song to ju ra se ga na ba xia la de song gu lu ju she ta ga zhou ju yin dang bo le ba zhong da she ta de ju ma jin gu she ran ye ju lu ju she ta chang mi le bi de ta la ping ba tan ju ra de chu ni den ju lu za je le ba la ping du ji xue yin den ju xin na song cha ku she la gun de xiong ni Lechin la nuchin dangin kundu todi chaza xiongwa da lechin ja sanjin nubwa da chanan toru tungu yore. Nyeba, gengo ge luzun shata likyo. Geba nanjan tungi luzun shata na juhya loje dire. Choda xini raro shiba yegna. Nyeba, kama choza xiedi shuja nyongbi juhya loje junchung xina lupi nanga yangzun gubi zaju ngalong songgi dume geba nanjan tung tojere. Somba, xia gandu dungi lu zhung shata likyo. Lagba da gangba nyanshu lu zhung ge xia gandu dungi nipa tuyniwa yo. Pe na gangshu lu bada chuche jaba demi dadong renza bada kuzu yiwi zhungda xe na sambo yo. Yiba, zhungzi khansan ge lu zhung likyo. Zhungzi khansan ge zhuji ge go na xia zhu re na manza xiu bada lupo do nyan nyamdu nipi zhungda na manza xiu go. Nga ba, cha xe tuwi nengu bi lu zhung ya xio. Chashi tuwi neyebe meyi luzhung ya xio na chanchan manza xeba dan gangor xio ba chuja jeba soje zhondar xego. Zhondar tereje xane yangor xego do kumba gunde xebi chashi mar donto jer. Chukba, janjen ne hungu xebi luzhung ya xio. Janjen ne hungu xego na bimban bolo jago. Bimban bolo jaga me bolo kosu konar da gubi junje meba janjen ne jantong dan Gani wudu da gubi, megi xane dandre yangyang se gubi, mireka pungru la kondun da ngay yungwe, pini dimbi gune jantre ne ngungu se tojere. Senghe namba, xia la tama tingye je me la, nunxia minbi jine pubi nyanka chiwa yubi gore kyuji. Ari fafu lo jin shibi chudin lonenge, xinjo jen na, nunxia minbi jine pu tse te, Tama menten kili, tama tenke je shibar, puse jaja chukyuri jiga towa yobada, shise jang towa yobba goyo. Hinjo ge nandang diyi na, nyuncha minbi ne pubi, ne ba, ngadong sunja chukyuri ruzang hiyo yoji. Minju daji yunse, shulo jindong goja jaja rolo ne, shulo nyintong rolo barini. Deda ge chuni, tama tenke je ne ba, jeja dungi dungje zangla, nyuncha minbi ne, shalu shi yobada, ne ba jindong chukja sunji zang, Nedi jinbi ngalan do songyo. Hinjo di tu ni, shiba tama di na, nuncha minbi ne puse to la, shalu shiche chan dewe to wa dang. Nedi dan rewi, negi yinda pu ni shiche chan tunbo ya bari. Senghe namba, xiala mutsi ngado seto bi talan dun shu jingi. Jindo mendan jo chowi dogo dan songyo duendo, gangar chenpo jani, tama rangi la ngado chenpo zogyo re. Chowi chacha talan kashi kundu chi na, ngadub dezan chaji meri. Nyedi tewaanke ditan xibi dudetu, chowe ngadub sibi talan kaa duyun duyo yabari. Deyaan tangbo, rangye jun yunbi lega choku. Mamambi rangye gawa da, rangye la chanbi lega majiba, yinji lola babi lega shajiyo. Tewaanke rige kibi, gasi li duyun xe rangye jun ma yinli, Dutsu nyongwa besho shi na, chundri yinli yaba duto na, lega di rani la chambu yinbi jingu shi yore. Nyemba, chua da lega danho rinpo shiko. Lega kanya majiba, doi mani la, lega kondon shi di ngasu majabaya shi ju meba, lega da ngasu songri shiko re. Songba, chota ten song shi ru liru majo na, talan yin choko. Maka hi je rani jun dudun ruchin, utsu tarshi shi di, chota tengman shi ru liru yongu me. Diga talan yinxi, cho yinxi na gome zhe ngado seto zhere. Yiba, gujin sehi ba shego. Gechiwi duyanda xin roga, kaba dan jawa so changma go jadi, loji senji ge lega chusu nyinsong zang shiba yin na, ducho di nyingang ge lega shibi li xue zhang towa yore. Nga ba, munzi duyanda gara chi chung yiwa sehi ba shego. Sha ya dan, zi dong, Chengsa su ganshi gechiwa yinmi, rangi rangla zhuwa nimbu duyni, rangye je gengang chiwi duynda ganyi ba xiba shekuri. Chukba, ma yin gabu yunwa sheku. Shawa chungza ge rangye ge pama buchukda, zada gabu yunwa shebi, leka she na rangye la yang dewa chotu jere. Dunba, shubi nima degu. Nima manza de na, nukyuk se toba ta, senpa shibo yung toba ji.
1: Bo dang shiluk soru yung lu ta, song dun jay vi niri yu tab dang.
2: Jong chue kang dang de song hi zi ni, de tang lang dun no ni lang mor yu.
1: Singhi namba. Tata chichi sin yin pi le tsin dana, pe yung long ching nin ching li kong, kam ki long ching jia, de tang lam duan xi pi le tsin dira.
2: Chi nam pi, de tang lam duan xi pi kam ki long ching sin jia, ga si hyo.
1: Ngan chu chi jia, lu se nian jia de tang la, sen kur xie ji yu.
2: Chi nam pi, nga chu lin chi la du kur xi jia, ma ji ba nung ru.
0: Sengen namba, xiang la nye ren gu shi zhong dar mangza xin na trinay po zhu ngu shi tobi gu shi zhin. Ari trinay tun su zhu, ba zhu shi bi, trinay ngu shu tuan shi bi nang, trinay zhe nyan ka sa gu na ngan bar tu liu zhu ji zhe yang tu tong gu ba tang, zin zhe zhu zhu cha mang zhe bi ka zhi zang ma tsa wa. Ngu shi zhong dar zhu liu zha zhe gu lu ten yu. Trinay ngu shu tuan na zhong dar shi bi shuk zhe tang du zhu zhu ti rwa nian bu tuan ya bari. Tienya, nyeri mantaya, shuksen dhrenza zu luzan shegu la xiongi, dhutsu kama sunju zan junsu shegu bata. Tienye shoto nyeri lega yinda nena, zangko re, mantara ya nye nga da, nyeri dhutsu kama yichi shenga ni, chutsu jikza pa yungda sheto na, yabu yolo tenye bari. Shuksen dhrenza zu, ngushu yungda na, chanchan don ruwa da, dhocha zu, polo ja zu su tsuye bata, ngushu takbo na, Debo joba da, chuja joba so yin. Zhongda tereje, xa joba mocha bada, nengu jo pintu hajan chenpo yo. Gasi xa kambu chandwe na, nyeri chutsu jekda ne, chutsu jekda shegi bar zhongda shego. Shibi zangko re, nyongtara ya, nyi nga la shuksen renza zi luza zi wada, dutsu chutsu jekda junsu shego bada, diye shoto nyeri ngembarto legubi legana shego. Yenya sikwanti nyeri mantaya sildu da khonsal tu nga zang sago. Sire te daga lowi trinne da mikbi trin, powi trin, zanglong trin ji ngungu seto jore. Gase kyanra tongki ina shiba nanji nyeri kyan kayu gangdo da bime nanji nyeri kyan kayu gangli tongjo yamari. Sengenamba, bagande namasi luki ki senji muntini ngansi nisi sero.

Nane kone naram baba ta. Naku nyinga ne naram baba na parche lubo shi rangi je nele jawai. Naku dunga ne naram baba na shiba ta na yuanri la jawa maage. Parche wa na naku nguba ta. Naku na ngubunza wa. Dato shuwa soda. Degi yasi ne da. Lungse jile jawai. Nabu jangwa ne naram baba na nasa dama ta gibri la jawa maage. Parche wa na chashe tuwe ne da. Pata chubu chubi ne suji jini shongi. Ye yang kondro chenpo sheba ta, chamba jaba, lu kyu kien chuba. Na shoji shiba suji jinbi natan jongsi la. She na nandu tuyunji gunso la natan baba mambu yor. Pime nga shi la danse meba danse jitu su natan baba di danse kodu bi ne ji sirhi. Dene lunkan je shale chuba dan rawa yor. Natan baba dan ra. Na gaba na nabu na xa shiba ta, yase je ne dayi. Yeya nata baba da nyando sonye ni nata bana parchi wa tserenji ne da yana tane dan jawa yoba su ndo na nata babi juji ma wa di nengkanto su ni daje sabu she gobali dunjan she jo yamare nata baba jodan na nata babi nebi ngansa majiba lubo tsubur lubo dede la jege nata babi nade zeni kama soni nga pa dena nata baba chongwere shetan gen guto jere Deja mafi na simba da bie zama ganoche nako na jo ni natangu tashe kore. Chajie yo na simba lto donchi da lazi ganoge kwa shogde nako na tar shiba zo ni natangu tashe bata. Ya na shulog mi mahon jenji kwa simba da bie zama ganoche kato sho ni natak ana nipa hajan yabu tento jore. Deji ngo da tabi ngoso cho chami jaja sheba da lare tamo zana natangu zi pinto yore.

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, chire medu nambacha.
1: Tenlop parchi gachara di, jadar mushu lambandi.
2: Sagan namzo, kongkazan. Tata choje, zengko tupi lenzen dana, bojong lungchen nyenche likung. Kanki lungchen je, tenlop gachara lenzen re. Nga lenzen zojong ba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabar tayu chuzo ngali gina noba gang yue me kor tang. Hingzhi liunle sui je charang tongji mebi kor. Gya tang kape kabu tongji ro chun zun xe ju kor suwa zhati xe yu. Hiya la hita nandu nang siru.

chobo chon chon yo da, ta lo zhe zhombo do tala kimi, hi yang yun din yamu yun min chomar ur shu do to tang to min la ra li do je ma ri. Dabar, ma min chwe do zhombo do, tunbo chwe do lombo yu se. Ganga da, nur ju warwa do, to tang min ba su ka lo zhe zhombo yo de la, xa wa li zhe xiong a la, ga mo zu si shi, ri di, chola, ga li tang ji che do si wa do, yang yang pan yang, yin me chi ba ga, yin do di na, cho ga lo zhe zhombo yi, zhong ji che do, pa ba je, zhong tong yi shi.

야 dandarwa tobi mu somo no go na sharu nan ka dandarwa ri kore tsu sho ta sho da ja ya ja pa la pa me shu tsu bo ri go du ma la ma me shu tsu bo ri ju je sa ri gyu ka ri bo ri ya to ta wa pon ju shu tsu bo ri go ta ma sa ta bo yo na da ga Na prabo na mo chong la da ga ya Ta la ba ga shi chong shu da shi Go la da bo shi mo chong la ne ga

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ring sewa te tenda te la yana da yu ge chi te la tomr da jwa kan chi rani la tenis mi rani la teni ani rong pa ta sa ge chi te tomo ma yin ba ye da tomo ma yin ba ani go ni bi ge ten je ge mi ji la ngi mi se ge re ze ya ten de sha dan ka la nga su da te ge yun te so na ngi mi ge go de ja yin de ten te la tomr da jwa kan chi rani la teni chi de tomo ma yin ba go ni bi ge mi chi se ni ta ne de ge go de ya yo ba Tendra tang ngimi ko nona nenga zo chia chi chire se dira. Tendela tomar da jawa kan hi se ater. Tendela ngimi yin na mi tasa kuro mi te tasa ke yil, mi tasa ke ngibu, mi tasa ke chi tela, ani tomar pa da jawa chen. Ani da jawa ma se, teni da teta pa mi te tani zun te, ani mi tela teni mi tasa che kuro ngibu te. Rwa, ani yenda kuro, chi yenda kuro, mandri pa tomo ma yin pa, ani mi te kuro, ani goni pa jike re se ater. Tate pe na pa jika pa yin na. Pe chagya na ngancho sahin tiba ka sata Tene par chahi sikbi ka tene metab Tene yena ta ngancho senje ka nora ta, ra, luk, la so ba yorwa Tene dile ta sa, tene me, ta, ra, lu, la so ba Koro ba juepi ka dra, yena juepi ka ming teso Ani kondi kebi ka chahi sikba ka chala me dan Sahi tiba ka chala sa dan Ani senje ta ra lu la su ba ge ni bo de dan te ge che re je ne ming ming res de ni sa hi ju bi da me hi ju bi da ta hi ju bi da ra hi ju bi da lu hi ju bi da te so te ani ko ta sa ge ni sa ta ni me da ta ra lu la su ba ni bo te so ju ming res ta ming na ni ni me da ta mi ka re se ba yi na ani ni me res ta to ni me yi bi ge jen se ka re se ba yi na ko de ni ming ge go de de ani ta ta ko ten de ba Generation, you mean a tetra tumor dajavaji parva? Tindila Sadan, Tini Medan, Dadan, Rada, Lula, also by Jibi, da, mintesote, Nibotesola, pa, major ping, mint, Anichala, Yana Nibu, Saki Tibig Sadan, Tini, Saki Tibig Mela, so by Chala, Tesola, Anni, Teso, Tata Hibig, the Sachi, Sadan, Tini, Mela, so by Mintesota, pa, Mata, Ping, Mela, Kosola, Tirizan, Mint, Mebar. So mata be ngendo mi gi mebi jinse tela teni kosolan chen ba ina mi te so de chere no tomar ja wa tomar ja wa sa hi tipi ge sa ta ba lan chen ba ina ko la tomar ja bi ge pe ke ge tomar ja bi ge da kang re se na sa hi ju bi ge da te mi te se sa hi si bi ge ni bo de ta ba lan chen ba ina pe ke ge no ko la tomar ja bi ge da ya mi te kang re se na me hi bi mi te se wa teni se ge ta ra lu la so ba te so la ani ta ra lu la so ba ju bi ge mi te so te kosolan chen ba ina tomar ja bi ge mi te mi teso maje bingi dhalo koso no mi mebare tingi dhalo toma dhaja baas nyingi chani mi teda de chere isa dhilo pe chage na ngansu gondi kiye bika tini sa dan, me dan, da dan, ra dan, lu la so pa jue bika dha mi yorwa mi teso te toma lo ane sahin ti bika sa dan chahi si bika me dan ane senje nga nora da ra lu la so pa teso la toma tabas mi teso te yang, gondi hibi ku kuronsu tasa ngibu teso la toma tabas mato teso la matabi ngay la mi teso te cha la yenpa yana ngibu yenpa tenri chila cawa nina kuro ta manyo are pecha gana nga zonde sa tabala nchwe ba nina sa hibi ku minda sa hin tibi ku cha la onda ti tata hibi ku sa siya ndala matabi ngay to sa hibi ku minda ngibu yenda chi yana kuro ta manyo are tenri yenpa yenza teni sa dan, me dan ta ra lu la su ba teso te mi teso te ani mi teso ko kor toma ge njusa ge yel toma ge njusa ge yel te ani sa hi ti bi ge sa dang sa hi ti bi ge me la su ba cha la teso ma to yen ba me bar yen ba me bar jin se te la te ni ani chi ri se di la sa dang me la su ba teso te gong de da gi teso lan chen ba ni na da gi teso ni mi di chi ba res chi gang da gang yin na rang la ye wi mi te ju toma ke ten de den de par ta pe cha ja ba ina sa hin ti bi ge cha la ta ta nga so ye di bi sa sia ni bon de lan chen ba yin na ni bon de
Rungi la yarwa rungi la tabi ki ming sa siya jirwa. Ming sa siya to ji go ji ki ten ji ki tenda tomaan rabo te ta gangre se ba yinji na sahi tibi ki chala ndush. Sahi tibi ki chala ndub mayin pa ki ani sa siya to ji ten ten to ji goa yinba ten ji me bar. Tengi ti su la tomin juye siya ten ji gogi bar. Tene me tabi lan suyba ni me hi jubi ki jate me hi jubi ki jate lan suyba yinji na Koran de chere to tambo gana tabare se de ne chaki se bi o ngar mbar de bi ngar chaki se bi me se ati min tabara wa de yu de se lo me se chaki se bi chala de de me hi bi mi te jo toma ge ten den se den den ba yen za ndor na mi te chi te la toma je mi mi ji ba ma che chi te ya mi te jo toma ge ju ya ya na toma ge ten den yen ge ba re is den ni de chere chache den ni bo de chere se de ta ni mi yin da mi ji 책이다부터 다 내창이죠. 어, 책이다부터 내리. 대답에 인디라 다 던져졌다. 밑에서 그랬더니 다기가 로노소도 다기가 치대. 아니 얘다 많이 받고 토모 많이 받고 아니 권이 바래. 빼나 사 메 다 루히 주비가 잡혀서 그 아니 그런 거 다기 때 아니 토모 많이 받 아니 그건데 사 세운 뒤에서 더 고아다 냐더로 토 담보를 치르잖아. 아니 사시티비 그 니보는 가서 로일 차가 차가로 와. 따세요 집이가 잡다가 몰라서바다 아니 얘 돈도 그린다마라 라서바 참아래 따세요 뒤에서 안 담보 차지도 치르세요 아니 가서 아 생제 따대 차그리 뒤에 뒤에서 민대서 그 치르는 다이 그 치대도 토모 많이 봐 아니 권이 그래스 진세 때라더니 아니 사당 치당 메롱 되니 가서 미 되니 나와 되니 사 되니 께 되니 녀마 되니 나와 난가 라서바 다 타이베 미모 보러 와 다다 히디비기 다 사치 메누 미나와 나지 니만다 라스바 히 쥐비기 민테소테 아다 고 제레견도 아니 로로소소고다 다기지 니부테소 페차기나 사이나 사히바테가 다기지 니부 사히티비기 니부 쳇다발은 히비 민테란 쳔바이기나 렌히케비기 니부테소 룽다발은 쳔바이기나 양히요비기 니부테소 메다발은 쳔바이기나 아니 메히 쥐비기 다테 다기르 쳔레세데 사히티비기 니부테소 아니 미키 쥐비 그 다 미키 비 미테 다기르 강르세데 아니 아죽 언자버셔바 어라 줌즈제지 니본데 나와다버는 쳔바이나 고 단즈제지 아더니 니본데 나다베니나 드만노지 니본데 다 오다 던제 그 치르세디라 미테소 고 라랑소소 고 아니 다기지 니보테소 데 토모 많이 봐 아니 고니 그레스 예바예자 아니 테소 데 치르세디 아니 아 고르니 니미레세 겨 아 아니 치테야 치르세디라 미테지 토민 주에야 봐 Tenila teni, any mean to cheat the Tomomai Bakoni about the gender, Mimi is a good. Ta Wenjang Ta Mites or the Tadaki big Mimites or Sachi Menu Tabu Mimites or te, any she jill. Yang Coron Totambo Taji Nipo te, Maipag, Nipo Yamat and La Yanko, Taji Yabari. Pena Sa Tabate, Totambo, Sahi Tibi Nipo Tera Tabari, the Major, she jill on Sahi Bate, Jala Yamat and the Korean Tabat. Tender Tabi Castle La. Ani mite ni bote ji chere se dira koro ni mi da tamin ni gonor gan chano khere se tamin chapa pe cha yana sa hi pa te sa hi tu bi ni bote lan chwe ba ina ko ngi mi je je de wi ja sa hi bi mi te ma ji la ta ba yo ma ta ga mi na ta ba yana sa hi ba de chere me to da ji mi pa ta ya mi disle o me to sa se wi ka se me to de ji mi sa hi ta bi ka se la ani Sasayate, metu tugu rongu dagi gu metu telan tsuenba yina, nimi mara tami ish. Pecha gena ngansu tsantsala, jala tenra mandala, ani kunu lasa ba tenri bugu yundi la, kunu teso tsumana ngansu mi bundu serwa. Peta hanji doba la, hanji ti la, kunu bundi, nzera lasa bungi ni kunu bundi, han mi bundu is. Yamana hanji yerimbo keni, ko doba da seni, kunu bundu kasela, han mi bundu serwa. Ti kasela, hanji doba yana, hanji ti la, tini bugde bi gu kunu te, ngamashi to mi mara. Mix se dilo nga so zu thong ji ngi bo de la nga so mix se gra je de wi je zu thong ji tni ngi bo te ji ngi mi mix se ate shi ji le chere jana ha la so ba la pu de bi ko khun de la ta ya da mi pu du se mix se ta ya da de ka se la mix se ate ha ji ti la pu de bi ko khun de ji ngi mi ma de ta mi se de de la ta ngi mi se ate la dor na ko ti sa tin ju ko ne ta mi se ji ba res wa ngi mi te la ti na ta mi se ji ba res ya ta tami ji shitan ka la ko chi sa gro tami se ya de kan ji ba de nga su ta ta ji ta de chi ge yo a tin de ta te rin ti se ji wang gi

Manda me bi za dong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Chobo namba, gongla nga zi nyan pyu sin pa po nyema ya sin chu tan chi la po wu le zi zhe gong sir mo jiong si ba di ni ca di. Xiang jia le zi di sin pa po chu chung jia nga zi lin zin la ka par jia ni kong ka pa yo le yo bi pa ma do a zi zhang cho da rong la sa nga chi xiang le yo bi zho mo zhong zhong tang kong ka nom cho ma la pa ji yin si. Ya ya zho mo chu chung, ta nga zi nyan do le zi di chi jia pa ma do a zi zho mo la po go.

0: 你原始为若阳。
1: Tumwa nama tsu gengam zang, tada sin yi bi lin tsin dana, pyo jo momo gengche lonti lin gong kanki lonti jia, nyu yun suwi rayon si bi rik zi lin tsin diri, nga nan hien dun pa chung ra yin. Zhe yu lam bi mao na yang.
2: De nyan zhe yu za wa yin.
1: Zhe yu nga zhu yun lan tu kore nyu zi cili gordi mudong wa dang, kore jen jen lo lan mudong wa. 초라도니